sɛ monokum no ɛba na monokum no ade akodeɛ na ɛba moka sonsu mu kasa asaseɛ ka mokɔ logologo kata matendinini ba ɔhye ayɛnsa kɛseɛ bi da de wɔ akyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛfi ha

0: mfirinhyia 12 na obiara antumi ansa no yare
1: afi kwadia na nkron
0: na ware kasa no obi fi hyia dan mu pani no fie bekan se obabia no awu nha wo kyerekyerefo no na yesu ti no obua no se insiru jidiara na obenya nkwa
1: emuaye wei eyemuaye nkrashe ebe so wo problem aha
0: na oba ofie ho no wa ama obiara ankom chi petro ni yohane ni yakubu
1: hanson samu ha ibi nkomo
0: abofra no naja ne nena na won nyina lisun na oredi no nkomo na wasi munsu na onwi na wada
1: hason komo ha ede
0: na wasre no na na onimuse wawu na waso ne nsa efre se abofre nyan na ne honhom sa baabi na wasore ntamtam na wahyei se oma obiara oma no biribi ni oma no biribi ni
1: na okasa
0: na eye na wofuo ahodwiri na wobra won se wonkania abayi enkyere obiara
1: yesu asem we how can it be secret
2: akongonja fo ni media fo ayi fie ho masi
1: adeba kwa asofo oyin sue free yesu ho ni ewo eno bia se me na me ye obi akaso kase ehun se wabin
2: true ye mechi enku yen
1: sa
2: de bi ye mechi enku yen ono no mbechi de ku ntino jwan jani
1: obi akaso e beti se ono na abin social media eji ele kurara etere bia wotin sam ni bifi asofo ni bia no ana waso yem ko majew woje enya me na kan e ebi su kan me na rade 5 so kan de kan hey I do Johnson nia odi machi ba no ne mpa bo ampo and says something and that who is powerful men are powerful ya mamu ni mi wa hu hey yesu ena anya ni wufu obi a wawu
2: ntie ne anya frasifo ne beta ata e bi mu adamu ni ni ayi beta ata e mpa en mugu asisi aso fo e ka kra bia na mu aba sem be far left and right some mu tu ni se be far left and right ya ni ya nyamu
1: true no no me nyala ko ya di atoro so kale no ya fa atoro so ano mu no no o tata a chira ho ara furu mu e en na aso fo me na me trendy yes so me pa trending bia owo ya manyane me hia trending mamu ka jiro bia but that's just by the way anya hong kong ni be din ni e be ka last week it was up mommy be na our problem ah wa bunin sa emfie ba ku dumie nu na look and some pardon me ya ti ase se sana I was saying yes, you call you obi die ma no. Ana maami be block o kwan no. Mama, e do so maybe sa question. Akwala wadi fie dumie nu. Ah, wa yare a. Oh. Ana maami amoje tu ne fie dumie nu. Woni yesu a. Aga kwa die na abeye de kan. Ba akwala wadi fie dumie nu kwa de. Ne papa eye elder ba ena mami so a presiding elder shiada mu hwefo presiding elder

anatuwa ehwe baabi a kwaje agan malames no ene na ye nom amanatu malaria na sekra e de efu ho e de amawo se na awo no e ta de de na de bia wa ye muso muso edwawia ni pie kakra na se wate si eye o se yade ni ni won atu ayira na edru adwuma abo na ho pose cha kwara kwaje agan malames no e sentioni e de de amawo ho sa eye malaria mo wa no e na ba ne padua ni eno ti hwe baabi a wonya ko pharmacy shop ni testo na ne ba sa eye malaria nko a mo wa no e na ba ne padua ni mu a na wa di agama la mesi be e kan herbal products no ho onu ma be boa na tu malaria na sekra hye ne nsoma ye sa pimsign group of companies ye ni hospital bia e wo baabi a eye range of products no e bibidro tata hwe papa pa no e dia